mia imezimal sepa business au angalpan business al kai gagatono moino zenat kes au region ino au mipa ina supply au nation you connect in our forum tanamon ngap kadai pau ngapa August 11 or 12 nabi wutono sina bal nabi wutono supply nation au mia ina connect ngalaga ina tana imane bangalo patano na pun team sena journey celebrating growth progress and resilience sina nu yao mia ina sina bikedas mat keda pudis lak ngalpanao neida ka wao timano moino sina inao mia ina ngalpa keda wakai tamama i pananga sita keda nanga ngalpa gaigil mia ita mama i sina imat sina bi gaigil wao mia sina launga sina ngalpa pala keda wakai tamama i lak ngalpa o mia ita mama in read pali mo in pai pama ba no ngalpa bi sina bi daga mo no i sina laga zagitan mi keda ata ngat kapa mai sina supply nation you wao mia sina so tanamon journey sena so ngidao apply mani nao tanamol pao email au ina isa kaina mia ina me pina kai mia e lawa mai apology seno got kulba mia sina okay already pass mango July 5 but anyway ke the wagelo tonar pasenu seno bi ke da zananga alpal pao mia ina au kapua o keza waraibu fuida i pangalpa na o mabai gal sita moino nina nga skeda o mia ina mia pananga au business nginu idran mai pamigina business keda so wa kasa lakseno bi keda zagar kauri etaya wagela wau keda zupatana kaina mia ima nini kaina nga nabau apply mea mansepa wara keda kasa wartnara nitana ring mama ina o mizipasita yapu pui bai pas kedanga dalo opportunity pa muino

0: wonderful performance, Sena. Sena, Sena, may performance ay madin kay kedaw ang alagay na tamay ao 60th anniversary no tanaw Sena tamay to na wow mix group keda minoda no wow kapwa o diwaw ikaw diwaw tonar Sena bitonara ang alpanaw tonara ay misaw kapas 29 minute alwan is kasi yao Leveni pa leveni nukaya ngaba network kai lak mai pa kai ngaba kai mamunan miei mai pa na kai na mid kai seno nui dadi yao seno bi miei na miei sina mermo network au lak mo ke dau geged mi si na so ngul ke da miei but ngaba kai mamuna ge na kai na mid kai
1: from Moviag to Murray and Boigu to

lakaw eso pa ibis pamling taup murang idea kalmel ni kay ba batay nga ko kala nung alpaw alpa na miay na netuka pa kay lakuni today mi pita for MW nua ang alpando program al kaya lakay kutapaw yamay lang sa 103 pa drive ngalpa na lukan niya kalmel.

aywal ngalpa ngalpa la ki kai ga samka ngalpa la kai wal mani ina buye millennium 2000 able la mimi netat netat buai able la mimi kemer kemer netat buai waka ki se dagem